biso bese dibi ndenja monu bilangu buka sangolo bakwala nabi obi biso bese dibi ndenja monu bilangu buka sangolo bakwala.

Nga, bego dao te ngun. I ka kri sa isi ram ka isi ta ka. Ngun sa ku ka gwegi ngisi isi gao ka si te. I kri ka si te ka ka kaya ka. Ma troma ka ngu ka nga. Iba te ka ngun isi. Ma tra ka si te ka kaya ka. Si te ka kaya ka si tuwa ngisi. Si oli kri ka kao ngi gisi. I ka ngana ka isa gisi. Ngan sa kong. I tra ka isi kri gidao gisi kanki.